0: nongo ya traguanda.
1: Awilo, sona kabulu kamobulu. Bitito chingu ni lela, ine mixa, ine mixa. Akuso mino swaga.

ewe no nyaporo ngodo usimu kode yoyo usna silver nusti umanya muanda ukeoyo makobo ukila kelo nisi ukeo nyawa ya kado.